0: Ti koma asena kutakwa mua asenza. Ta honu titama ana kutakwa ngin ezi ka dosenza. Ati koma go ganko ati atiyama kutakwa kehema. Udirleng diaken pastore maa takwa ti atiyama kutakwa a abasye kate. Ti koma asen kema am gana gama na kwa atina tri kwa atite kwa atidita ti koma asenu. Ti kufani kara kwa mua asen. Ti makiti am gama ata angatenu. Am gama kuyate kwe. Ti gama kuyate. Guyate rikare tamba piram ti guyate. Nako ti kom karakota ko ti dosen sunu. Atiyate trek am sidi. Trek ame anja tiyama ti tiyata. Ti koma asen sin ti khara tiyate. Na unta ti tiyate rikare tena. Da ti ki hisse na kwa ti. Ti te ti tek esu ik endeta. Ma ki ti aya oro kwata rikare ta. Ta kwata am gama. Ti anka dik ehe e. Ti ndi koma kota wa ti mua asen. Ti ata kwa hanu nganu kutu ti ngu ik ehe mu asin ata kwa hanu mkiti kwa hanu. Ki krim am tamaka am krim am krim sena tin ti koma asin ti kriyate am krim am. Ti kri wate kwa am krim chik amme. Am gam chik amme. Ti kekere kutawa ti komu nu ti kufani karu kwa timu ti tink ehe nu ti hank ehe. Ti avasiatik esu ik ehe. Ta khati ayata ya te klaim ki nun ana klaim ki jamana klaim ki jaro klaim ki kunya klaim ki tiya tiya ta ii katik eh. Miya tive ti na ta ii ya tiri kata ti oka didi treki amuwi te tiya na ta ii katiri kata. Ank en amko didi kawa an tiya tiya ta chinjatik eh. Didi kawa chinjatino owanja ka chinjati. Didi kumwa chinjatino owanja ka chinjati. Ta khasi kubiye te kamsi kanu ti khara khabana si kuma asana kwa dose nyagwe. Na u ti khara chem. Chem kara khare ne isika kunya tita ma isika ti dikara koma asna kota ti koma atim ike amu asin aji kha iji khaji ti nui ti tui ti ti ti ha ti kereke oka gitana kota ta khati koma asin an kha uradu ndeta khatu an kota nui atri ko kha kom tatitwa no kha bible gita ma kha akoma go kamji kata ma no kha kom no kha mi ti khande kurikura khara ti hamba kurikura khara ta
1: ekka

0: Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go e tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mo a gore e tsem tla go eta. Ne go gestesi tla go di tse a. Am tse ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nngwe tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema XKF MK. Kunji damasiji ba go di twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot atako kunwako. XKF FM kwena ngongorwe.
1: XK

Exka if emo honet in seven owe dono near some seven tomogodaka 18 minutes a day and get karma what I'm autumn get day at Hona Triama, what I would take a swearing mark, what I would take a clarin, a quotaqua te a theatre, chichia, quotaqua theatre, abasika, the one I'm autumn gehak. Chanta kwa taya hakam kukateno Hama kiti rikata hati ya hati kutek Esika hahambe kuye nga mukunda Haa kumana jiwa ihe na kwa jewi hanga Haa eta hakamu wa asin Hakuma asin kutakwa kwa aze haji Yesu isin kakwa na kati he Na taha hinya kwa ta kwa haabasi ya buri Kata haki tingo kwa Mua asin kwa ta kukuma asin kakwa na kati he Te kite a kehe kukuri kwa te atikarika tuhe Te di hati ukati te di hati di Kere kwa takwa abasiyatik esu ike ti anti utek e ti anti mar karata. Tamakano ti teko jawa kukaya kutu ti an-am shunwa ti ngitango i, an-am shunwa ti ngitango kle, an-am shunwa ni tatingo kuteta a ije ti abasiyat kwa takwa ti hinyat kwe. Ti keha ti hinsena ti veta ti mungwa anta kunu ti a ike teko klesu ya tiki, ti ya an kwe si klesu ya kutamenu, khabana ti teko chikari sina kutakwa ti khara khabana kwa sina kutakwa anka sina kwa ti abasiyat hinve ike, khabana tiki abasiyat sina kwa ta. Kabanati abasi sanga kobe ike metiki abasi ya kote kuma ansena mka kwa na khaite ki tinhe ke hem kui khamande kuri kwe mba kuri kwe tuwa ita kwe ta. Ti ngam sen ti di tre na kwa ti di kuto ti di tre na kwa mu ti di hinwa ti di tre kwa ngam kukore di kuto kukore kata. Maa isika no maanga sikita ke henga kuri sikiti di tuwa uaki ti di jama uaki ti di jao uaki ti di an uaki ti di kwin uaki ta ti mua asin teve kleve seve kambe chambe ana kaima ve te kaima ve ti mua asin ti maande kuri kuri karita Takono ti mua asin ti maamba kuriko no ansam ti tehin ba kuriko rave ti ansam tehin de kuriko rave ti khara ansam tehin ta ko he ti khara ansam tehin ta ko Muhammad tamakhano ti erika ti ana di tsama anzenge kho an ta ko na manata ti khan khanna ta khati mua asin no ti koma asin ana ata abasi hinvenu ti makiti ti nu ti mare

Nata e go ma tsem tla khoma. Nata tsa mo a go eh tsem tla go tana o tsa mo a go ga sim am twen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo a gore eh tsem tla go heta. Ne go gestesi ba go di tse a. Am tse ma a se South Africa kwe seki an gara hieri. Nqim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba go tsema xsky fmk kunji damasiji ba go ji twaji tem khamiets ka pomki ni nyam tot ata ko kunwako xsky fm kwena ngongorwe

0: kereke khwenta matsaye go tagano ana nde kwe tse na modigano nxa gati ga ke nde o nxa ya gati tswere ma go nxa ke nde o mba kure go tlao tle o tla nde kure go tse duku tote ga te nxa kereke anetsa
1: mbamba ra go ti a to a kwa na gati se kom inxa tengo ya te xa ora ya dla go tseta metlo tse ya xa nga ra tseone xa ga dla go je o ma yise simsheta ke ha yise ha no ha ta te go kunwa hi Tete de cacta, retention, and radi de eita, uma retention atan. Na quana ha, blago e hair, que hem a coma, já mata mata do cuto radia. Já no to radica e radio canima, yakuia terra para canaco, dava clia ravita e teca, na quana e teca, já yata, blago jingo, radio, ou radio e hair, go radina muta, na radia namota ki. Tak, aku tak, tamah tak, kuji a, tak awo kuji a, tak kaji a, cewu, no aji tamah aku awo no tu no, to yo yo to namu akaji uti siki, nak kau na aku tamah kau jata ya, kau jata kau teka tengah kau hengu nak isi aku ada kau ha kata namu teka heng tak kuji no aku kua, ate oti kau kua jata te te, angak ate kau ate angak na sasa angam kau kua kui kua tumbu jim bukum kui kua, nak cangge kani kua no, ya nak kau yakum ni macam kau dim aim kaji oma. Haji acha a nim hom kem ki yakara ko cha ya chi karatam taukum haji acha a augum o kan chang nu yo cha a haji tau kara him tau ma ni te te tam kha ha haji cha tau ta ka ya ka ha ma cha ya ko ta cha ya kum na kwan shi ka ka ya ha ka ya kum ta haji pe tau sha haji u e shi ki khara shen dim tam ka na kwan ha te mi ya te te ke ha te te ana ko ta te te ga kwe di e ya tin ta I like with 18, that I know, Kehem, Wumma, Arago Taco, Yateco, and Namu. Thank you, a baby of Tia Tonu, Jack T. Thank you, Amakonu, Amako Taco Toro, Nagungui, Haji Haji Se Taha, Kahaji Kayahave to Omyom Gatungui, Nim Ema, Lago Jum Ema, Kotango, Konu to Haji Kayahaja Konamusha, Jack Koyako, and Namu Nakai. Jaya kunu ko ta tet ndeu ta haji haji di twa haji ta watere ndeu ta haji di atwa twa o haji di da twa twa ye a chiya ko hin da twa twa na tango a chiya ko hin da twa twa ti nwa ke hano mu na ta i kara a kwe twa ha da kara na ta i kara am ka to ma ha ta a ko he ta ko ji e ji ki ta ko ji ko sha ha ta ka kwe haji o twa na
2: Oh, my God.

0: Temono Cesca take it when Ahire and Amoron Exca FMCK no Bambaraho, Comanaharado, take it and quina, the body case at the after Capunda. Permirim North Capusima, Zamani Soul, Hame Yenaha, Sieko, Dorohati, Kusaha Arati, Eli Erhe, Tema, Kohe, Dao, Tahunu, Quina o Jauji, Fufi, Makatung, Suohe. Dahoko ham ane a ngebin kibiji a ya mokwati ya hinyete ham mkunda su kabineti ski nata anajawo kukungu nata kwa kwena. Bentley Ves a he hamakanga karakwati makotong si o a burusi eli erkwe dao takono jaoji kwena oje te makwiki. Lebohang motla peng ama kanga kaiti departamente si samawerken de regering takono menslike nedersetting no tradisionele sake kruski. Neuren klastes, kouko aki ngagwiti eli landbou, omgevingssake, plattelandse ontwikkeling, takono grondhervorming ki. Geri oro, kakaiti Miriam Kebi, aki Tswana gako kweji, nge ukwena, takono kwe kwena ta. Seul akate ngamte ko ngebin kebe ko karatinge khama khoma akate si mukunda su manda he ngo khoma ko tokunta ma 14 kadi ngaka atete marikana ki tsunku sitenge aki 4 and 30 ha kwere kwa imukote jawoko ha khwekwa agestis 2012 sikatino akusik ama tsumo tswano polisa kwa se akote ki kaqwe hi nga ka nche te ku khoma sika nyam kara ko kunka gwe andundu si markana siki a khuisa na iki north vesika aki jaw ko kwa te kwa lemon platinum main aki kuye tswe hi kwa na aki khapa o sere ki aba su ndwe ku he kanu khapa khanye hi ne khosiyo kan tete ku musana gwe nyam sana gwe la paraka ta khono aki te ku tswenzi ki go o en ku qaji ta khono ku i atama aki kwa go kha ketre mata ha ku a afak bonde am ku sidi a ta khono ku rik amna atama te ma te ku ta ma ha te ku ye go ha ta KwaZulu-Natal su o taxpan he politiki oje sisa ko moko he faifu de mborunga kwe an ho wata mborunga di o desana hi an di a si de ratsleti an umgeni municipality tiki ngla layanja ndlovum di an. Firin fierta ha kuri mborunga kwe uka esika mpopo meni ki hoiko kiamuti nuk wangwita uska kai akanta o hoiki ski sitego. Ndlovunima 2003 ntuna ka kham aiski sikunhi aki ha Wolfman a simpiwe juma ama tema kuona impendle kwena a ama se dorogo ikwanu kwesi dikhakhe ai mata nce osi hisana ikino ama gwana mkha polisa kwa ho kwa hinwe ama tsam urukwe hi khama kwans na ku ara ku kha kiteta ta ku kha tikwe a tsam boronga kwe a se ko dosa na kwa tingi kusik amki se khatsa te orohi at unkwe ata. Borisu kheri oe, Amerika su senati na khanao ane a tia ko saha se ko dorok ae kwa tangi mutetui Amerika he kha wako he Amerika si hui ti a tahono dango a Afrika unji ki te ko hu te kumkarak ae di a kumkarak te tenu a huwa tikwe a khabana kha kam kurisa si se ko chukunye hui ta. Ahuanga kantuni sa kiri di dorokai ku an Afrika ise ta hinya ku hinya. Sana tina aki si dorokai kwa ti nyehen takha sa isi kwena kheti no aki kwa 16 na kwere ti ngwe an. Tau mutetu nga oe tema kon kwena ata kwa tanu nchunyi ti su doroma he an. Khanao anisija doro kwa tino khana chunya gwe presidente Donald Trump mkanu ama khamu. Saina he si ngakho gwe. Nchunye kiu di we oho an hisa na khwa kwa ta seko Afrika ki hu an tu akho yuko teko an unka kunka yuko sikunuka di anu set Afrika sitama ngakho yike ti oha. Akhuwa ngahe 20 sende kurisika an kiri khusie hi tako set Afrika ta hono Afrika unu jita sorry America ta hono Africa un jita dango akhara hi te ko hu America ka tonka di a no aki Africa un ji a dango ita makhata ha decent ko ho America ka ore ko tonka ti a aki hambe tu ho a te ro ko te ko hunka di ata vete se ngo di yo ka gwanam ko tsavre khati ara te bore te khir khir ngo no ha bana te bore nye khi irino XK FM ki te tsetsa sanyen
1: Kokumnumwasese wala wa 5 minute ke tsoma arki XKFM yang yang kumwasese kokumnga he ahanam kinum omi fresto magumbum premier yang he wanor kabwa zamuni soul ta kagin ya deki eli eri yang he watapulun inabaki vi komakang he wa statuga fufe makatong ke gik ang he gitu gik ha ke amata jinji ya sigige ta ke wa province ya blewa ke pangata chitwam da bentley fasi kanini ka angka makatong ya chalo ke el area hi wata palung ina waki statu vi komo wa ya gigita tin ai le bo khang matlaping department de yang he wa kham ka pangna wa mandala ka hu ina waki ti thwa ku hana wa chung ina waki tradisi ga vi ko ma kha gigita atin ai new rian class te khasi ge hana vi komo ka he wa el area hi wa kubang ina waki geng ina waki kaning ku kham sung u ina waki chung mega he khangwa drupang ekle singa ka khani enwa ke ka sing u ka ku o jela om ta tulasi miriam kibi chidge ta apanga vi ko mak ang he wa dewe enwa ke chiding enwa ke pasung hm enwa ke chhai he wa ngam ku gi ga sing sol ang da ke chinji ka ang ke kabineti wa provinsi mandala ka ang vi ko mak ga na thamuk ka kong ta tlai tsam ka ng ka ka wa firtini aga kandibi ke marikana na nga wa ke kunisa ke wa ehe firin der ta ka mani vi koma panga ka ang hong sigi nga ke akos de situwe di sim tolfo ke polisa ke trak ma yim ta kandibi ka ng sigi gi ta kunisa ke kukubin ng ka ng ke kum ngay ke marikana kuna ke nwartwesi ya provinsi kwa ehe vi koma panga ka ang hong ke walon min ya platine mani esi ki trage ka he yi de ge ko gul ka mal ka ga tsing si ong ti ti ti tsa yim ta program ti ke hung an ho kwa ke ti bun di lo a gi a kala e na ba ke tang ga kang he wa kung kang he wa yi he ku ke kong e na ba ke kang ku i ka tswe yi bi si si yi he ka bi si gung ku ti ga ta dang ke na hung yi he wa fa bu ni am ku e na ba ke so kung en ka ta kong de ge ta hana u ka bi si sem ta KwaZulu-Natal ayi ngulupe sikut akwe moku khamsung la ka hewa politika vi koma panga ka ngwa ka ti twa yang hewa fa fi wa sike gute ke am ke la yang he wa khung kan ke wa dia an ayi ra divi koma panga ka ke umgeni ya municipality ti ke tlala yenza ndlovu yang he sike khum firin der ta kha khwa ke lok ona cham ke po peni sike gwa de am taka sigi akala tuko ka kukubi tam ke nusu besi ke hobi e gang of e gang lovu kama ke watu zin drin tu inda kake atu sigi kunga ya ta yang he ua ngau sempi we zuma ke ipin impindle ta ka sigi akama koka ya hanke atan na ke kunisa ke jitwa ke aha yi he siku ya wan la siku ki kasing he o ta ka nalunu ya ka nene ka ngunga kwa sigi wa ke tunga ati ki kang he ya khali dui chi de ge he a ti sa mu ko ong kho khan e dang tsa no ha ki e sa mu ko khla e ga si ki sa wa ta sa cha gi se wang lak ong ta no ha si gi ng ya ta ki sa ki gi ang na ki ko ni sa wa ji thong wa e ko la si American a yi senati ta ka ba si gi a kham sung u ke yi khai se ji de kho ta ama ke veta yang hewa America muku singi chibi sike kham etene ku hana ukolo ke gani hinka hewa Africa ke kaya kwe wa ahuwa ke kawcha ya chan ka igita atung aga ke chan ahuwa ka wasi gia kham sungu ke kham ka panga kaya ke muku sung a gani kunang ama kaya wa Africa yi ku agi gatin agan tasinati pren nga wa nyintahan aga tuan ini tak hai pengen bayi orang sing ama kau si gigi akam sing u ke weta yang i orang ama ta cuman kang he wayi hewan acak orang ke cuci sing ke sing ke ngutua ka kung ajan ka i kita ama sung ke ka kau he presiden Donald Trump u chibise sikdege ahana ya ke hung yakha tegini ta khong agdana ka ng sikdege ta akhan ngaya ta ki kawa gen la ngau ke Africa ya chuan ngi chibise tgat agdang hena wa ki sit Africa kho gya kawi sit ga chuan ta ahua kama kau yang he wa tibe disini kawi sikge a kham sing u ka ke wa sing ngau ke mgo sung e mo ngawa America hena wa ki Africa ta ka sikdege ta ku ke hana Africa ngole hmm ke kang moko ong desini chibisi ka hi ku angma ik a ka ku ngung wa America iku atin ajan ta choto a chao ka ku ngung hi kam ta kwa he ve ta chibisi ku a wa hi ble wa yang he wa ve te si wa ta ni toka le ke hana di wi kang ko ike ka wisi ka sa ku ngung ku tin ajan ma si ke wala wa ne kha ngam ta sam ku ngim

0: Ska if emo 107 owe dono nyege tsame 8 tsame go tawo 15 minutes zete nge karma go tam am o tsa ke ga de go ta ya ga tsi ye ta ga ga a do ka kona jiki do ro go tawo kuma asna dino mam kuma a ga ya ha ya mam tsim ka aba si ye dina ko mam bori he ga kuma na kuma te ga tswi a ke go kuri go di ga di si ye ta ga go ye go ta kwa tlo mma tsan tsa ntse ke a ta nqe ding tsa ding go a ta ngo ga gana a ne mo ka si ya go ta venu ga am ka kuro mo ja ga si ya go ta ya numa e ke ga si ya go ta eno ga am tse u mo ja si ya ta ya kuro be right venu ku singi se right kwa im am a ta go mma ga da ngo go ka sene go ta ga koma ana go ta ga si ya ta ya go ja go parate kwa venu tsa am o ka ga tsara go ta go ngwa go ta ya si ya ta go ja ga ku kurete venu ga tsama go ta kwa aka ga u ke mka korom tso mkhum ma go ta kwa ga ku ngotema ga aka si wota go di ga si ya go ta kwa aka si ke ga o ro ha go di diko ke are ma dinta tsam de tsum tete ya kwa ang are go han tsutete ebe ebe de ai ma da a di a da te man no am am ke ni kun tsona ta ko na ta kwa an e yete na ta kwa tsum tsum ga ya tsum tsum an ja ga no tsam a sen sino tsam tsang a ke mo ana go ita no sumu ga ga a ba si ya go ta kwa sumu ga a ke tswa tswa kana di ga ga kwa khom ka nyam ka kweta khunu ke nje te kwa aba siko tiko kungu tano ndi kuri ko dino ata khabete mtsama nu ata mkhanya mako tako tsema bo boru nya kwata tau ko tiko tinta tara ko tiko tinta pepuru ko tinko am hite ma mag be ma bego hambe bego ta am makikiri ku ko tinko am tinta it manumba kuri ko tsema kha ata ngo kle koma kuruna ko tako anka kle shinya ko tako kle tinta ya te ama mi te be sinta no anja kle tinta mungu mi ku di ane oka kle tinta ama kwa hiya te khaji khaji ngo ko tiko am khama kham shim khama ta je te ngwa ham kama no khate te khate vere anka ngwa te ngin e jika te ngin kam jikite anka te ate kekere ko tako te kom di ta de khojam khuna te a bible jike anka te ti ko ma ansa na ko ta ko ti do sen ti ma ki ti ti am bible gama ata ti ko ma tinu ti ko ti bible gata ti ko ti mbori ma nu ti dom yi ma ti u dom yi he ma ki ti ti tsware kare tan ti na tai kare ti tsone ma ko na sikire kare ta ta a di ati mo ansa na ko ko ma ansa ni ti ngende kuri kura na ri ti ngemba kuri kura ta ko ma ti ki tsan tsun sa ka ati ko mtu ti sia ko ti ya kru inu ti tsama ansa ni mi ka ti e ya ga a ba sia kwa hi kwa ga ga bana ti ya tsu a ma ti ma a em ti ko ma ha kwa am tsi ko ma am tsi ko ma ti an che che te ti ya he yesu ya ti kai kai ga to ti kai kai ga ketere ti kun ka kona jim am o ka ma a di a te mo sana kota ko te ute ka kona ji khaji hi te tana are ko ta ko te are ko kana are ko koma are ko jamana are ko jaro are ko te ai di o ka atubu na kota kwa kainza kunga kona kunwe ko si te ai sabe tani ko si te ai sabe tani ko si khose ku sabe tani ko ti ko si bori ku sabe kha ai nyam ka kwe he ngam kha o khe he na kwa kha di kuto kha o khe he tse u ne sa kha no kha ka kha khubya ku te botho ta ata kha guye ko man kha kama asin kha ma botho ta kha mu asin kha ka tsuwa te ka ju ike o ka kha kuma asin botho ku ngote ko borina te ko be kha ma botho ji tsuji a kha ngam kha di kuto kha ngam ha kwa kha tsuji ata ati go be kha di kha ki tsuwa te ka khuna mu ngote na mu ko ta kwa an ka go ma botho ta nge kha tsam ji kha di te ya ro khote sonda kha ye de I'm thinking ko ta kwa tsari tsari na kho mo e go kwa mge ko ko mki ya o yano atsam je kare kare nga ta kwa mu asin
1: Eska
2: Yawa yanwe
3: Na na na na na na na na ni na na na Sadugile kunima awiyelele satokile

0: Efka.
1: Bamba ngiwe komatin kwena ngiye ambibele kwa ngi yoni bara ku tisa nye ambibele ki kwa koma te kai nyama ko ta ko ta ko ta ma ito kene to te te chome ko te la pa ngi te ko te kam ko te pa te mu te kam te a te kan ko se ngi mba ha te ke te te se ke ko kene a na ko ko kene a ke hen ko han te ma akwana ka ngite kom sein ga kuiji a ate kai de hatte ka kama de hatte ki tra de hatte kuia de kunye wosha hito de te ke hito de ka kunga ho hito de hi ga mie de ko hatte ko de tango che tuye hatte wa ogwe ga kwe shi to wa mara ham twa kama de jara de mbai de ham twa kama tra de koma de ki de ki te ka de hatte kuia koma ko de ki ta te da tosha Kau ti adau akater aku tu pun cipta macam tu. Tiga aha, isi stress sembuh tuan kau harus kau kata kau ada pun amen. Kami itu tu kami kata tu, uka mah itu tiga kau ada kom, ni jangan si kita ha he. Kami mak tahu kalau Moses mah, Moses mah kami mak tahu kalau dah minyak a. Itu an kena, macam ngomoma iu. Ankona boronga ay kanimki ankona boronga ay Moses nki ankona uye Egypte gana qala gata aja Moses te kanim te akom kwa ko gana qala gata gana je o shawu kan kam kam deke o o mahambele Egypte gana te eta ke eta ko ngum kam kam ngum ki gana je o ngukuri kwisha da ankona qale kwa na tun ta ko uye no kanim kana boronga ay ni kanima che aja Egypte iyo akwena patu tiya na oi ta hono an kona ya eta ko miye ka temporonga ta che ha Moses chake no amporonga te o te a huoma cha ne cham khani ma ta temporonga ta te huoma ka ku cham khani mi se te cham khani ma te a kwin kwin dino Moses khani mi ka la pra nai no Moses ma khani ma ma ka nyom iyo a khoti da dino an kwena a muwo te na a iyo ha an kwena kunyo in adaha mozi ngoma ko tere pala ke so Jesus Christus im ada skuru se ke te go kwa da te a Jesus Christus im ki yawo te kwete ta ko mungo te kwete Jesus ima a nani te kunye wogo no jonga te ki tana ta kama te ta ma adaha te impresidente ma as Moses im ko corona ko ima ngi ngu he mandata ha ma keni ma to to ko impresidente ma mandata South Africa am manda a do tin kwena so Moses im manda a dorin kwena ta iyo ma munwe na ana kunye woyi so nu jwanga te guyeta ha ha jwanga ti akana kwa ta ko ta ha ate kom kwa koi am president de minye te kwa te hinya gon president ma ramo ja ko kwa wo police kwa ami kwa spatra kwa ne doctor kwa so ke he kwena a wo president maham o jao kwena an kwenta president mta te akom kunyate no nano teke iye go ka Moses im o ditangwe te komo nyosi kwa di Moses i ajak ate kom te hima kanim tiche him koma ate reko am kwena ka wo ko kunsa na am koma a tun tau kara an koma an kwena boronga ama a no amboronga ha kanim tama duro hiwe an kwen hiye hiye an kwen ki jere kanim kara yela kwen a khifta khad iyo pa tsumwe pa tim kwen o kha we ti an tsan o an kwen an o he mu ko tre ko ta ya he mo sim ka mo si kanim ta ka kwen kanim an kwen a kwen kala kanim ko to tito an ka ti hi to te te ke ko hi to te hi ka te ko miye te kwa ya ko te kre kam kete kwa kanim de kone kikiye ko ngalu kanim te kama ko te unta be ji ko kom kai si tsan kara ti ya ko te nye da ha te tsuru na hota te kanim ma te hi ya te e ya ko ji a ada kanim hambe ngwe kom kai ki kwa i kara te o tsuri ji te nye da ha te ki a ho ji kana ba da to ja ha te mu mo te tsau sha mboro ga ho da kanim ki kanim to to ki ari ha ni kanim ka yara hano kanim ko te ya da te kanim ta kai ku te kri kanim de tsone ta te kanim ki te gyao kanim ki khao ku
0: yona te ekukade aja hambe kuye khafo atanqe kompheke azikhanini ntoroka ngakwana kancinjwa ngakana ta ha te choko kujani ndichoneka kelima te qiri kelima te galana ego hamke ete te galana ego kwa kyan kanim kwa te hambe kuye dao nucha kaye kita ko lapra kanim ata ko a kanim ngutam shika kun cha ye hi huji te huji ito te te te a more city ngutam shika te de ye huki ngutama te ya kwata te mungote te feke te komo te radio ke tia de khatala kwe makode ota ha an kwena wuta ham kanima an kwena avaseta khande ho hieta ha han otere so aji aya ho chagito cha aje avashina de lati khata akwana kanna tsamme cha oro hane ko kuro kanyo ko la praka kwa cham kanima ya khata ke tsamme ke hem tui khama hito avasi ke hem tui khama hito la praka kanima ya ko tri kanima ya ko twa galana te a tsama de pa de tsama de chuchu ka em galana e ko te a hambe be go tem kene ma Jesus Christ ma so kene mtwa to we hito te yoka ja wa ka hito te yoka oru han di kami e ko a khuro tse he a je ke hem tsui khama a je oru han e go ke hem kuru ma be ge go ke hem dam ma bori go ta de khama kene ma ta so kene mtwa to a je ka e tsama ya ho de te ke kwe an o ho ko hambe tsam a kene ma se la paraka te a kone ka kene to te nna ha tsam te ga ta o ye ta te ku ko te te ha te to kene ma la pra e nne mo ho tse ma a ja khuye freida ham te ma ne te hin to kyaran kha wana ga ta te me Jesus Christus a ja ya ta chao ka ne tiu ka ya ko Jesus Christus ya ko o ma ta ya ko kwa ma ta Jesus Christus te ngom kem ke ken to to te tra ha te uo kala ha te ngisi ke to te mu kani mpe u kani ma te nge ka kani ma te tsu tsu kani mkhone ke te alte de te u kwenji ke tsu Jesus Christus in ke te asure ma te Matthew 6:20 ke te kom no te nga ma te that Jesus ya hen ngom kem ba ta ham de sipos ko ta te no ham de sipo si ko anka wa tui ham Judas ta mi te ma e wo hi Jesus ma a satan ma kana Judas ma ta satan ma cha okara Judas ma no Judas si ko e we priest re kwa no foroman kwa an aya manda go ta tin kwa ka ka kwa na an kwa a si ko nga he ka ti a am kom ti o ka a ben ka wa hito di si to no ya he Jesus in ham de sipo ko ta khisman ki am charam ki ya ko ha to ka wo ga da ka ti ne ya he aki yako yako Judas yako even ne Jesus ma aja kham obe tem koma aja kham khama a to anja si ki ya Jesus ma yako ke ke wo ka khole Judas Jesus para Judas cha ko nam koma ya han obe ka e wo dire ya khono aki go he Jesus ma a go twa a to Jesus ma go ya soldat ko ya ko go Jesus ma Petrus avasie Petrus ah Petrus tu ham de te a come no Petrus komo go no Jesus mi e ka Petrus go e ka no ka he kwa ka ka di ve no kwa de go e di dwa ve ka an go ti ingale kwa la ta tim to man ingale ti a de ya ta ka de go ka go ta no kwa so no kwa a ja ti ya o ta ja wa ti wa kulisha yim tom ti kalo na ta so akwa na ka peter si ka ti na ono a ke isi sma gwe kwa ko ku wo hi isi sma gwe ko ku wo na akwa si ko foro man kwa de kaye ke isi sma si si kala e isi sma a ke si ko boron ka kara e na ono ka wala gwe ko ta a ko ku wo isi sma a pontes pilate sim ka ta a ka si no khavana kha a ke ta ko mo we no boron ka hampre am komki mara auna minyeka am koma tsungo ho e tsungo ho am koma so Jesus Christ is ma a corona he tiana a de Jesus Christ tsungo ho mar tuan tsuka te mona a ja gama ya ta gam khwena ka gama a Johannes 3 verse 16 te kwa gama a ja tsan kara ncam gam khwena akwana ngum khom khaim ka khama ya ta ham tu ma charo at ke hem tui kham kham ki dote ma khama ko koi koi sha khama kwa ma sa ke ma khama tun sa kham twa na kyare karai chatan ma khama wina na ko khama kyare ka sa kham twa na ya kenim twa to e u khama ki yisa si ya hwa ta kha ka yisa si ya ko tie ma de kha kha buruki yakote ma hoda ti buruki ya tie ma hoda cham buruki ya tie ma hoda te buruki yako isa ya tie ma hoda ni jese mi ye hi ya te hi to kuisa kama te akoyi kuyi kama te kwa mai ni boronga se te kwa nya kwa ni boronga se te kwa nya kwa ke kama yako te tsamoi kama te yako kuyi kuyi kama te yako kwa kule ka kwana ka kyani kwa to kyani ma te ngam yo ka hambe tsui kam kyani aja kwe koma aja tui khan kwene kereke kungoten kwena aja kyanima kwama kwe aja kyanim twana ana hambe adiko kyanim twato ke hem tui khama adowote ma hambe kui a a kyanim de kui adowote mkoma ama a kyanima kwama kwe ke hem tui khama nkom keke dim koma kyanima kwa kwama kwe so a cham kyanim acha kunye tati kha jao cham kyanim acha kunye tati kha ngie bi han cham kyanim ki ai ku cham kyanim she ai ku kha kanji a cham kyanim ki chat manda ta ha cha kunye he kha cha o nu ma o ka cha si ye gu so a cham kyanim ma platform den ki chan kar thi ya de ker ke ku thi ya de dumne priye ke de thi ya de bochka bate wo ti te kinye te bible ham be kere ma kwe de kwe of bible kwe de kwe di tango ke de bible de te ana khaw mar kanim to to ate a hito te jao ka hito te jao ka te a ha te do kene ma ta te jao ka hito te bisa ble ti te e ko ji ki hito te e ko ji te he ki mar ka ma ate te kha kene ma te a ka kwe te kwe ta ti kwe ada kene ma ya kara ta te ki dom ye khala ta ade te kwe ko khama ana ko ta jao ko ta ti ja khama ja a kham ti uma ko kom kai ji ki khama ja te ngo mo tam kene ma tem ta ko ma tem tuma ada khama te ana ko ta ti ja uru ti kene ma ada kene ma te kwe ta ti ngo dom ye te kwe ta ti ngo kham adam ki khala he che tum a he mu ya e a kham khala he ada te kwe kala ta ti che tum a ngakwana ka achet ona jauka tin ka ba ku achet ona jauka ti eye ho te de ho tui amara te hito jauka kyani ma te tau tau di kham te ki khalata na ngu thoma khama te dom ye ko ta ti ma ngakwana ka ti gala ka de tau ni sa ka kyani ko to kere ke ti ya ti kere ke ku e kere ke a jau kere ke guye te ve tau de tsam cha dia thuwa kwa te ve cha yele a je tsam a cha wo go tsam cha go ji hi ka dia mara a cham kyani ma ng tsam cha mu kara ma kha cha to kala ma ng ngam ku kha m ba ku li nya ko ma a je ke te te kha ma to ko kha m de twa te tom kyani ma na ma kwa na ke kyani ko te u ko ma ke hi to te ja o kyani ma te a kyani ma platform den di gala ka te to ni sa kha hi to te kyani ma kwe te te hi to kyani ma a te te to kyani twa si te kyani no ta mu a je te ke m kyani ka ro da wu a tsungun ga ke khama tsola de soza agripte narna ate koma de kwa agripte ke isalite ntie kwa isalite na kelma akhro da agripte ke kwa si ko ti mu ke no ata gate ke ara na ko te history tam te munu a khola ka namibia ka toti ya ko smetre vo ko ta platform ne te ya ta ke ko ita ti te wota be ko jete wo khata te hi be ko jete hi ete ma kwa na ka kyani ma te a kou ka te a ho ji ka go go ta te ta je cha kire ke te ta je kha ma kwa lo go cha ke ke ya kala fata tsuru ti kya ni ma ngi kya yin si kwa na ka ni to ngi kya yin te ngwi kha ma kya ni kala ta ma te ke ngi kya yin te ti dom yi te ti ha tswa na ko ma tri ke kwa ta tswa na ja kha la kwa ta tswa na ke ka ra ku yi tswa na ku yi te english tswa na ku yi te ke da ma tswa na gala te ke ho te yi te so ma ki te wo ta ho ji te hi ta be ho te wo ta be ho te ta ko si ro ta be ho te ya o te ke ni kwe to hito kyani ma te a kyani de aja tsau khom a aja te yakala khata ngwe kwen shuka te a uwo ko ta yakala khata ngwe kwen shuka a balofta lande khama isalite na balove na ekwa to ti ka go ngu a aja dineto ka agwe a kapi to ka agwe yela go to ngugo so te go tsana khata a te tsikala ni platform tenesi africa so theater akwen tsawo kuye kuta theater nte ya ha doropa ke kuye de te doropa ke abashi okunu agite shinu kungu ho jauta so kuye ya ko chinja hanu hata ma chinja da hamkhani ma te chinja ta nete te tsuru ti khani ma kani tsa to te uwa hama khat kha jake hama khat ke hem tsui ham jao koma cha koma te kha jara ka te tsuri sa ha Ah, cham kani ma te cham kani ma kai ko cham kani mshe ka cham kani ma cha problem ajin ko kamaki acha woji cha ka ko tinji cha ete tama ti cham kani ma kale ko ede doma ka hama hama cha ko ikke ko hama cha ko mo bu amen to te chom e dange te ton te cham po che ni ti te ko mo ni ni ti je ka te ya ha cha ka mo ni ku ni to te ka ka hin to te gitra te mtre kam ki te te manum ki te te kam ki te Tien, Puyha, Tichet, the Hadi Puyaka, Tiha, Chik, as a cat, the Hadi Puyaka, Tiku, the Chambuchi. Ha, take it home, the Te Jao, Kotako, the Te Dorobo Haha, the Kwaham, Daumambai, the Hitunam Kunam Kogota, the Tui Kwasi, Tim Kuma, the Amoka Timaha, Jesus Christ, at the Hakwa, the Anam Kuham, Tumha, Namako Hahati, and Nam the Hamiet. Ito ang nam ko kawa teko ang nam ko aja iya ka chak o mago chak de domi chak kago kumki chak namam ko ma chak o mago so ata kaya ko te togo kwa ida te ka tau sa te nam da te ham domi ma ka chalay te dangi tamie te ke ka chalay ham domi ma ka ito ng ma ka o kwa na raka ka de kwa ka ke mtu ka ma di kala ka te kung le ni to di kwe le ni tama ba te as a Christian The mere the credit dama into Tunquenta, Tai, Kuka, Tama, de Wo, Tate, Tai, Go, de Mama, Tunquena, de Aro Tunquena, Akantana, Akankuru, de Gaojia, Hanati, O Hunjia, de Hana, a Kai, Kukala, Kunam, Kuoka, by Kai, into Kuacham, Nam Kuma, Kem, the Kawakin, Ukamaki, Nun Am, Tunun, de Tama, de Kwa, and the Anta Kem, the Trek Amaki had in Nam Kua. Yako ngam ku ngam kwa kai ku kai kwa ha tuana tie hito khana khande ko hie de tama hito ngam kwa ko ta tie Jesus Christ danke ngi ko hita te khala tsa mate mu ka nwe hito ngi mtse ma khati te ate o kham tse ku mate ak e tse am ji tama te tsala ka te mba ak e tse am ji a khade tse ku te khade te ngi ku te khade thom ka ko te kha kiri ka o ka anga oji You quen a day on a dun, a deal quen a deta, deta, and a de Anisha, Namatana, a good day, who had a hoque, a quaque, and the unclosed quay, a tomb dow car, got there. Take eight, a tomb dow here. By Jesus Christ, had it drawn high carata, take a hatia, what a inquiet that the had it drawn how was he, what a Hamia, he qua hayag, when other Haguego came to him, the Hamia, qua, had take a chia, what a chiaqua, as a take a share, go home, what a take eight, Jesus Christ in the quote, and I come to Jaraka, Jesus Christ had a quarter, 20 minutes, Yoka, and Palata Credit. Amen. Ex-car.

tsametekite mono seko amogwani ge ire a xka fm ski no teo bori a tsirati yafta kapunda eskom a ka tkhwano tsiska gana ya mogwata tita gidi mborunga di a jawote bread sunga o sekiu henepos ta khono anka o ji tsuo kinwezi no reverse susuka geji kha kon kwena aka tukwanu geji a nyamsa nako donor da kha em ka jahruti aki mugoti skin nga mo khoyenwe dama a a kwarati tsamaka ta khon sa ho re na ti no qopo dama kha ta ko aku ki qwe da a ta khono eskom si ho ji aki tinzi a sinyana tita eskom a ko ye karama ti kwe a eskom baruti aka tukwano khana geji kha kon khona qeska jawo qaete kha mugoti si samakor krum si seta takungo khana dau awo dau si o akhana o khuji ati kra khange oklo palakwa ajia khuruti kwa am taku khana ste ko chaka kata tin qeska koye qate kwe a mugoti si ki sonel pertorias aka tukwano nxo se hisana ti he khana tweko gwanam sesata ha tamahano hambe a go seke thunwa ti ya khwe ata de ata gwanu tsetse sa boriji kuruku ki kumatje a es a ka pie kwena nxo ka khana o kuruku kungu e idi a te ko a kasan ne abasiruita ha kamsika nka odi manda koro kusi november hi santa tisiki ne nyam kadi a nyam sana ikaya ne khintin firi nyen tahska sa ka pina kwa kwa ko anc a khank e fer kisinge ate ote a sa ka pie kwena aki sie ko twarati kwana khana sikoma xae kwe 100 a nc na seta nga jawo xae kusi khan ha xae ke kam khana te kuji aki khana si sa kwati a nc na o ji ha ji si aki nga an ke nyama khata jawo xae ta ha ku ka ha jama ku ko mu amanda ti khu koma akunya ji ta khono aki ha kha kuye kha demkoma sa ka piena ki dara ani oja tima sole mapaila si ngi khana o kuruku kuka guk su e khan aka de dango a khana te kuka gwe chwanisu o university ti si technology kweki sosonguve su o kasan osiki khuni pa di kete kwe a asie die psd awen drink aka tukwano musi o nkhwin twano ya qo motetwe amoko chaka kara jao kai dino ke hema ko maqae ku ta amotetwe se reng ngo je stek u yeti a khan a kra tin tsams ka khana o parti su o kuro ku kungu ke su o swere ma je khante ko binoni ki usrandi ki nyeti tsams ka khama a ka tukwano a sie die pie he si die burgermeister ki khan tau tau karatin khwe a iti kwini su metro siki a ke ha khama ya takhono bishop delton adams ama burgermeister kandidat ti khana nga khuru ti ma johannesburg ki tron a ka tukwano nge tes ka kha te ku a iti unim der ta ki omba para a ngkhwena kyare ti khoe a khoe khama me ti khwano tseusa khong a khan ki kha de mo South Africa ki tin khwen ki amborunga ta khama tso nga maswere ko a ka ti khwano nge omba para kha e qwana ya ta in khwena ana a khyani ma kham ta mangle hi kha ta no chakave an khwena a an di kha ngo ka qara ko ya kwana ka te ko ndi khoe ta a sie die pie khana o kurukusi o khana ge wono iye go kaje khana tseka mo go tsone sa ga die go abasete simboronga no go kra jao a hisan veta ta khono khana mo tkha si sa khana kwen ki kha go tang
Boris Ukiri oya. Lebanon sidi ministry achoko aneza teko anga tukwano yalfu kwe uka esi ki Israel si kek amku an Said ane anwusi Lebanon si suki oti aki han siyebe kwe an oti aki Mkaw kwe gyamako fraye ka kawiti no aki ae ki kwe ntiki Engsor takete nga weki firi kwe na nkek amku si dorpa si Der El Zaran ski oti Otin kwena ki ake ha dri kwa kundi a takono kam dako kwe nientin kwena kumwatina nahe an isam kek am kwe Lebanon siki gye kwa tivye ke sa se godoro kai kuji ha singo kumwa kai kata Israel se kwe kin ake te karata ha fie is a kwena Israel su ame kwa anka atikwano kakwa nkewkoko Hezbollah su o anga ojuhu nweji anha kwa kawote kwa na akiti amikwa anga osiki ngo wara kutati. Atate ubore te khiri khiri ngunha wana bore yafirinu te kwekwe XKFM ski.

Siapa mana tiga kawan ni ha ke XKFM manak awami fresh to mangumbu eskom ang deki kita apa ngak kama kui muku ong kerahang yang mana wa bridge eno pos eno waki galing geng ke north west kuna yu jalam keraha mana u kagi ka ating gan kama min edam ke donor tak kam ke kahe cipi si kagi jala tak du eno waki citwali ki ku ang ma ganika ang kita palo so ganika ang hinawa ki eskom yi viko magkala ki kama kuya ta eskom kung kuya hanak o Ezekiel Baruti ang nanta ki karahang yang hung hana u yi hewa viko mat ng akong gitan turut ta apang kama kuna meni yang hewa saman ko krum wala yi ong wana karahapalay ahi ki kao u yi tenising uong of jala kaba hechi bi situ tu au jala vi koma ka hemu to ka gate ka dan ta kan ko yana ka o ke meni sunel perture si an nda ke kaba si gi akam sun u kaba si kan ke kun se a faces gi ta tin ka dan mu ku sun ge mu jung ma ke sa khim

0: tamoko te khong kara cuicu kona nya ko tena nte khona te amoko khani mo khamja ya gore te kuna ki ani tsa waka cuicu ngo tena te di a te thona na ko cuicu na seka ani ka amaka dai kwa ko te te a te u te te khani ko tena cuicu na tama ya go te ani tsa waka cuicu no cuicu no cuicu khona te tsho ga te khani mo gusa na dire ku di te di kona te tlo te be ncam ko ncam ko kham kona cuicu na se kunye kare ko te khama ncam ko khomja ta tino tsa tlo ko tsa tama tsa ncam ko khota kona khani mte jawa te ncam ku khoma te mcuma te mcuma kutsa wo go be tsui kha ngata ma ndo ku khota darasane o khani ma ncam ku khanya mcam kha ncam ku khwe khani mata te tlo mo na khota ha ku igite ko mo tlo te mndo ku mte ya ko me khona te ko mbere ha nyam o ka kha khani ma khui ku khota te ko mbere ha satan mte ko mo khona verse be kite ko me khona khani ma tsewisa ncam ku khota te ana khota kone khani ma te tsewisa ncam ku khomza te ntete ma te tsewu te ncam ku eno tuna tama mo ko te ncam ku etwa kone ncam ku khomza te ntete ku ni anja corona khwe tsaka anja
1: Amen. Ta a te koma te ya marindumba khsu anisinza swere manaha go kyanim dikuya an kara dangi ha kuya ya te ki tradu ha karave mara kyanim kwana sika te wo han an kara ha kiti dangi ya te ya vat ata khwano tsam jansa a te koma go mari si kwana te ya tiya

kumake XK FM. Kukumangang kaum matanggam makandaki Mateo 6 verse 30. Mateo akwang hiyam ke gamat lai kao maning akwa. Mukanda ngayong kwitam kuy. Kawahe gawa o hikling kako kukumang ngayong e idwe o yekam akwa mayanin kwa ngumata a. Katantang gawa kwit lu a. Tagawang hei a. Gawa a yunga a. Mana kwa kang he panga a itu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanunga ya kao a. Hawe amagi o chingi. O chingi magi kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda kam. Gawa a le ya chikwa. Mana kwa kang he panga a itu yungi. Kwa le ya panga. Ekwa yunga yi ki kanda tam. Gawa wayang e yang heng suya mungi tay si kawam kwan hula. In ui ga vundila. Gawa jubai giyang a ta ka ki dangi kia kao eka yunga kangwa yunga ju ki kanda tam. Kaya kang juke tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, eka Spiritu Sandu. Amen.

0: cham jo kom ka kama ex ka FMC ki to darade riano nduveta
1: ya jwa amige kwingang ovotman ngang bala tetyang jukon hwata sa masam kanda ke yo ele tube ta fer swa tolfu tamchaga a fetini ma ta tetem kokona ne vundila ofum kokona ne tanga ma komisela ta vundila ta ma vundila tuna ngatinga ta tanga vundila walela juba egiyanga juba wa 3 juba wa 6 dawa juke gachia chi joy a juke gachia chi chwe a juke gachia chi ngbu aku tuma ke tsena ba kana chi 3 monga na kana chi 3 a 3 a onka o poka je monga na ang o da ka ju ga ka ka ko ka ba kula kula chi ngege ge da muri ang ka ga wishi 3 ge tswa tuma tsena ba ju mpangisa juke chika nga zanga kwa kaja wa ju unju saa unju tukaka ju kanga ju saa chika kwanju umu atangkwa ka ngung ta atangkwa ka wangtua kama kanju ati chinchimbu ka kikuma ngungkang amin ok ke mkwa satuna mkumkanda mkulta sa kulu tama satuna kulu he masirika sa vundila ta kang ok kwa kumisela ta sa hanga no vuno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukuli kela na mukuli nyenga na wusiwa kaha ta wulienu mitima yenu kati vizalo yenu kaha alulukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukuwa chikeketima wa livandeka ku vutenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka na ku aluluka mutima na ku seza chi vezikiso ku nima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia nechi cha vya kunwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya tangui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dangwa a tangui yendege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min adhanwa alulukenu ingabi alulukenu wa ingabi kuri ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi simi ngabagi kaka taka huisese kula chingwi ka e a nga akra nga ngabi simi adhanwa chike gonga nga chike gonga tu nga giyam chike gonga tu nga gya parat fandeni chige gwa tu hum kham kwa ya chige gwa tu hum po ya deve kai thang twa wa deve he iba iba wa tesing of iba kula po ya chi twa e iba un twa ke kwi wa wa kwushi aga taka kan kwa na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna ngwake a kaga khwi ngwake a kawisha ka kathi njuma ka njuma ka ugwa tenga deka ta vulienu mitima yenu khe khe qashin kati vizalo vyenu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Hmm? Ingu shwe kuwa mika makike tewama huna kawushe kakachikau. Ndiwi nchi ya migawa. Huna kawushe kakachikau ndiwi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wisheka ehe kumi. Mangu waka chua ngu. Uwa na twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwa usin aga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michiasa. Nga vi. Ta teti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tate wa sa gwa. Kula. Teti kong. Yang wa sa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong wa hanan. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chike e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mta tronsin. Toa ge sa. Ofo mta tronsin. Tue sinti singa chikang. Ta mta tronsin. Ke ge ngaba gawa. Ta mta tronsin. Gawa gu ngumma. Ta mta tronsin. Gawa ge ngaba. Ta wunoni. Mta tronsin. Chikang ka mta sa gang. Ikwe sa. Ta chikang mta ta sing. Ikwe sing. Ta yoya gang. Ta mta yoya ge kule ikale. Ta mta. Gawa ge kamta de ngadege a. Adaba. Awa sing ngaba aga. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awasin nga wada. Den, heng, heng, nga, hege kaka, chakake. Kaka masin, mtati kega, South Africa e, he, mtati atronsin ke kama. Taka ngang, gawa ngang, dake, duwe kanke, aba, hege, ade, hege, atronsin, atronsin, sa chika ang. Ta, mit kankwe, ma kagu, da, u adon, tamake asa, mit kankwe, ngu mit kankwe, nte. Mji gu twa ke twa twa se aga mi wa twa ta kula twa ni kula ku ya ka tamia wa e wa gu wa twa ka wa kwa twa tuma mi ka gu wa mi ge twa e kwa ka ka ni a twa na twa ta mi wa twa mo mi ku wa twa chike mko ke sha yo yo ele ke dos 12 kunde kom ko Daga masage amagama gu ma ntwa ke tswa daga kwa tsa he tswa amagama ngete ma ntwa ke tswa tsike mkwesa chimbukang amen okay kwa bundila ta nga koluta sa bundila wale la juba jwa joya dangi kya teti ya inganju dangi ka kang ka inganju e jwe khachi ake khanga wa kanda enga kwe Ofo adevi agihangula ekuwa eshika atwang. Maka atra ngawayi. Gunjirika mumpao atreka kango ngawayi. Atreka shikama ngawayi. Ngawi tuwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kaa atawa sansi. Gawa kula wa ya oejuwa wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachinga alikuwa atreka atia kaa mgu kwa njuka kichiri wa nganga. Katuda tuwa tana iti iu mgu tuwe tuwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu ekinjambi ke spiritu. Ige gede yesin eka taka nga yengu manju. Kwa yoktu yesin eka yoktu yengu manju. Kwa yoke kula juge kula. Kwa nga njwa ngate dangi ke kawishi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen. Eka.

0: SRKPNA khana ong skateko angkasa nata kurukusi khama teseki khana jawo ateko kunka goreta nka o mandate kurukusi November mki abasite siwe a parte namote khasidi 105 kadi parte ngomo khoyo se khan ya khwata tsame a nyam kadi a nyam seneke ne khentin firenien tagasika kha SAK PHE khisi yakha khwako ANCA a kuruku a tete a SAK PNA khana ane a kate si ngi khan tarati he si iyetwe khan bao ka dri jama kwa te ko he a khana khiri khiri tita tamano khana khuji hisana te a go chaka kara kunkasa dinu go ji khana o jawo kaisi ha he go chaka kara ko ko kaija kunta ANC hen khujiyo ka kha khasu ane akia ye kama tebe ta ko miete si khe gon khwen a ina chechre ka gwe ta khono aki jawo ka su ke ja ko kungu ka eta makha chakara iye goveta SRK PNA a atema de gara khwe o di a soli matai pela a ka tu kha khano khana o kuru kusi ki kungu ka su i si jawe a khana te ko a ka gwe Tihe an sita dangwe khanwo taki chwanisu universiteti teknologi kweki sosonguvesu kambesiki khanasieta ayeta suete. Kapstati su o metropolisi he fierta khakurik akokom a Belleville ke khoko kia mwatangi masu khok ae kwaeta ngye kwa 300 days and randis de dwelemsik ae kwa. Kuye kate kwe a Ruf Salomons a kate kwanu jawata ha kwe kwa ngwe a kumoko aba sieta taku sieta a kise ko dwelem si a kewu kwe hiye ti anka osukata. Hai a kate kwanu jaw kwe na ata honu heutwe a nyamoko sesata no si orota tuye hona te kharam di koko yine a tika kwe ngwe o klo kye kise ngyao kwe hiye a. Salomons a kati kwanu khana woti kha akhunu ti khram di teke a iska si kitama seiku ngiao kwi a. Polisa na nur limpopo ka si khota kha ngom kai kuhu a teiko tiko sao kai ku ngwa a sawite a omba perana kha nga osie etok teki teke madas huku ki sikokoneka. Aki 12 di generatek ay a takono fil teko ngwa aburuka iku hamara ji ta sikuweta. Nga emboronga kara kuita kwe a omba paraka kana kwa ye mugote a tiyanko sawote nga tinu kya kwa kata. Polisa na ki kuye kate kwe a malesela le duaba a kate kwa kano ngkhan si urota he kana usisa si khaniyamo kwa iku iku haka he omba paracha amugote sawote no cha khana khota anga oswi tinsiki borisi ukhiri uwe tam gare tabesan ani wenga singo kosi Hawaii ka kuski mwete kwa ni an komre tangu anu bara komdi ata nyama wata kweta siete orkan lala ta tete ma ngem orkan ma mwete no seko katokhore in ki kloko kokoro ko hinu kwa go ita kwa tsamje a yete no Hawaii a tsuko a tsu o enga singwe a kana go tengesa ta a mo manda go tin kwa na a ka te kwa nu a ke tsesa a te go hisana go nge kwa 85 days and kwa na a ke seko o geje kwa ti no tswiga kwa a o da nge go se ama ke a ke dao kana a tesna ta ke tin ko khuna khana di tai a sorry tin ko di fry atanta tin ase khain kara ho ta kha no nge mkhwe sa mo ite kwa no se kwa ho ta ha ngem em a te ko ata kha ku ko tam tan anim a te ko ku go ta ha si thwa ka mo go tsamika ha wa isu o tu we nga si nwe a te ko si e gwe ata te o bore te khiri ka nwe no te kha bana in ire kwa mo bore tsetsego nyam kwa a khundam ska
1: 5 minute ke kwa 11 ke XKFM yang he ahanam king hum wa mi first magumbu tamang angawang hum yi wa hangulan gawim Hangulang humgwe tam esaka piye kai tam ka kanu yin he wa yimne chu apanga ka chi chwa kawe sing a hangula yi ga ge ta gin hya kapala pala ka hangulang ngau ka ngoti de he wa municipal ga ga ke november ya ngwim parte ya ntani ge ta anam thau ya honor tin 5 hi ke kai he esaka pi ya em takawa vanga ki ka kama ni hantin firi ni taha esaka pi ka kwa diwi ka apanga ngawa ANC e e yi monekle ke hanin is de ahangule ke hangula kan huma chi gem esa ka pie kwe an ya da ke yi vi ko man kan ai to a uwa yi ngi ku kham ga pang e yi o ka te ka nga kwe ta yi ge ta tu kham sing mu ku o hun chi kan hi bi si ku kham ga pang e khani yi dwi to tu ya kwe ngwe tin aga ge ga ng ai en si en hle man te ni ge ta a kwang ha wa chi thwa taki amaka ngi hangula ka ong chi ge akala tu ke yi kukue khamga panga e ka chi ge ta khali khama khya yim esa ka pie ghara ka o general yang he wa solima paila ta hangula khanu ke yi mne chu apanga a chi chwa ya ge ta an ya ke ka hi ya wona ko lo ke choning end of state yang he wa technology wa ke so songue vilong sa tala khunam takapun ei metropolisa getan he ta ke fir ta khawa chi goge gelin ka he wa belvel ta ski gu ta gin am ta ta ne ke wana 3 desinde aski 3 onor ti desinde ka mali ka he wa dolem ta kan ui hanak au yang he wa ruf solomons an ya ta ke polisa king o ta ke panga khama khwe ke kai ke sa ke dolem ta ko ang he si tu akhama ka hun ka gani khuna ta chi bi si ka si ge ta tin ak dang ta i gu ke wana ka wi si sem ya an ngan dake polisa tane tho ig dage ta ko ke fesa ko ige wona tu no te kharam ko ke in ka wasi ge akham sing u ta ko ji thwa tu akhwa ke chalui la si ke gamam solomons an ngan dake a khono te kharam te ki tane ais ka si ke ko si ku akhama ti si se si ke wanam ta polisa ge gani ka he wolim popo kuna tane ge ke wona ka wisi si ang he si ge ku awuzala si gyan amakwa ga taki kawa menin ya ku chagawa ke ato ki gani ka he wa madas huk ya gani khuna ke siku kune taki ya kwe mutolin ya tolfu ene wa ke ka he siku a wuzla ka ku o khabi kha tani sike wanam ta yin he wa menin chagawa ka hum ke ka he sike duya kwa ngi ke kham polisa kan kwe hana kau ya he wa malesela le dua ba an da ke fesa ka ngai satu muko ohmenin ya chagawa ke gani ka pling ngaba si ong sing ka twa tin khin du ga tin ngai ga ngam ai ko rasim ta elan di ke gani ko si thai ko ang ke ha wen ya gani khuna ta tuli ko kang he a tu khama khya kang he da ba ke a ching ngaba da ke a cha khama khin ngaba kang ka wa si ge a kham sung ge kli ngau kang he wa orkan lala chit ge da ti si ge ga ngam ta kli ngau ka ng aka ng si kang ka wasi ge a kham sung u ta wolang ya chon gi kwantu ma ha wei ya elen di kak ka ka chit ge ta ama kangwa ta mandala ka ng tani ge ta kong ya chit thwa da gi ka ngui kli ka ng ag ding ngawa da kholim ta kong 58 ta ha di sinik ka chit thwa ka ni ni ka ng ka chit be o ta kra khai twa gi ka awuzala ta chit thwa ge kle ke ta palung gang hula ta vi komak ang hewa dilaga ta dilak ya tia tia krisi sike order kwagi ka dhui o tam ta kli ngau ka angge sike akla tukwa ka ke ka ek tam thoya ng ka tu kama kwa kang da dang kan kwa da u atung ho ta de a ma kawa gani ka hewa hawai ya elendi nge hmm ke mke tam kong hmm ek tola si wala wa iyan masam kong hmm ke kong talin

be born again wa muso nga msige nga mkemuli wala kwa mteke toalfwe kwa yan manita ke kwanke radio XKFM chimusi wala gita kwa mke wala ke kamye mge gawa mko kawisi program ya nghe a kwa mke chimu wundila kwa program kakrisi kantine a ngokan wa mke chimusi nki chwang mku kwen ale gawa mkuma ke kwanke radio XKFM watu isa mku giga sa ko khosi programa ngi kolite magita a kalu to chimusi malaya bunga kem tanji wa le gom khama ke kongge honor ken siwa ngi chi dage ni kha mugu ge ga sa ga khisi ke tini a kalu to ke meta kha wala hum sanga chang chimbui ma gom anga ba program ke gang geta sa fita ta dura chi dage sa ko program a kalu to ke wala hum sanga ke ya chang

Bela moso geg amhuke moli wala kom teke 12 kwa season 50 minute ke konke radio xka fm tan supam ke minute akame on khama mola ngwa chigwa ini rikiwi ka wala chigge ang awa ini chimushila mola gita kom ke chigge da kham ko khoshi wala ko ma ngke Mingkui ng majue, kamo ka bunga wase, imke fitika kaya kumangu wala ki siga makre atige wali ng mko dura chik gage tawana kuge kama ehim diwi age awana kwe, kawala ang am awa yeniri mangu diwi kabi sisi tang kuna ngam gisung, iti gage na siga mangam ke yeniri ngam hege ngule ke kaya ng program. Da, mage itoto sila, yang nabunga ke wali ng wami, ilimia Ritzli.

kamete ke se tibe ire ka mogwa xka fm sikino te o bori he a tisara ti yafta ka punda nwa ma nga go he ministere policy de a aki ha a e poleng dimpane a ka tu kwa khanu se kaingam ku a police jawo go khwe ki di a khana mo de kwano musu manda e ko qewe a qew ne saga nyamo ko khong ka de ta reste ko kuye ding ya ko si tes na te ki tui khama tsam police ke jawo go di khwetsa jawo go tsa ne tshori go angwara ta e yene te ki nge te vie ke ke reher park ke ikoreleni ki kuye tswete mski nyeren tonda ga kuri khom tapelo tlamen chane ama ska khadrukhte nga osi zembedela limpopo ke amangyawita ama kuye 20 kham wesan kham ja qwa qom si fiwe si bekom seta ta khono qam ga ko khisa ta si bekwe mgyaw kwe ukatse ska spring siki hisana ti dempane khabana kha kuye ko angakate si sesa sitama nge kuye qokusiwe Guanam hakwe koha, tako aka te si gansan te te, si nga mboronga kwe a, sung ha ho hui gota. Nga mboronga kwe a mo iteno, ti o tek aye kwe kuring grupo seta, no nge ti vie kiski, mo ite kwa no si e ko ho iti a, te te, kai ka kwe dik aye ki no, kai si tama se chonye ho iti, 25 Augustus ka. Emgeni su municipality dina bori si kwarata ya anguyete 5 ka di kodi kwe anghoiko kia ngwita mboronga di kam a kumwa hi di as de ratsle di a ndla la yenza ndlovu ma. Ndlovu 2003 tunda ka kam mkai ki kuye kwenye. 5 mboronga kwe a uka tese ka mpopon meni si o nga o ke hoiko kya ngti a ki trek am kwa politiki e ki trik e tunko a sesa ko an kwa ko jul natal ki ti kwa ngko a hoti polisa na a ki si oroti auna di o a ki ha a simfiwe juma auna mpendli te tite na ki ama kwe aima an osi mata si ko hoi ama guanam kha tseka polisa na di oki ngwe go go hiyo ama tsam ka kha mtwasan go twati a kwere go hi tsam mboronga kwe a mo ite kwa no go skam do sana ti se kha tsa te o ri a tsung kwe ta burgemeester a mengeni municipality ti si di a kres papis kham ane si ja a ka to kwa no tseka khana tseuni sa kha ga tita ko kya ka tin kho ku si sana ti he a kwa na khana mo tinu a ta khata no motetwe ga su ane ja tlo ko kung tinu no go di sitsa ka ra khiri no khana kya ka ta bori su khiri o he kam di khwe a kho i ko kya mo go di a ki tseu ka he kumo te he Seder Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap ko i Durban ki hisana tisiki polisa na ki ko ye kha te ko a Robert Netswenda a ka du kwa no ncam ko cha di o trek am trek a tsamo ka te ko a ya te ma sa khama te tamano a cha a nya te ho he se Durban su tseu conference centrum ko em ki tuo khwe di karte ka a cha ka sa khama te aki yo ka moino dri kwe a khoi ko kya mwiti ata in kara jara na tie kwe a si akaita kwe a kanta am adoroma kwe wo tave tsamsika ntsewinda a ka tu kwa hanu si hambe aki khana mo tu kwa no cha kamsan ke khati ya ku tsisa ha kanta khati a kaita ve tsamsika nanu akam khana khuwa magube khana cha a khogo kwa na mutetu si miete kwa kha khuji ja ka ko koi ko kuinta tita ara te bure te khiri khiri ngun khawana te bure kum sa ngodri ire kanu xka fm ski

Nata e go matemtla khoma. Nata tsa mo ago e temtla go tana tsa mo ago ga sim am umtwenka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e temtla go eta. Ne go gestesi ka go di tse a. Am tse ma a se South Africa go se ki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se na mwako platform teniki ba kwe tsema xkai fmki kunji damasiji ba kwe ji twaji tem khamien ska pomki ni nyam tot ata kwa kunwako xkai fm kwena ngongore

Nata e ho ma tem ga koma. Nata ta mo ago eh tem ga kweta. Na ta mo ago hasim am twen ka. Hasi om am ku msao emka. Twana ga itlo ka komkwa nam kare abam je emka ta mo ago re. Eh tem ga kweta. Ne ho gestesi ga kweti e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim ga kon emki. Kose na mwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamiet ska pomki ni nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe.

0: nta oro khoka tsakamka timakitire karete ne so ta ta suto ne kanu kwa tsa koma tshi u kukafaka sane tsati ka tsema tsagwi ta ne tsa koma tsa gwi ne tsanda ka ngotino timakitinge ata ka bakanesan kisa ne hini ta to tinge a tsa mo tine tsa a ne a mba ku tsika tsa tino tsa mo ko khuruna haleluya tsamo go tsholo ho ho tika ba ga da go te ba di a ka go tsa kwa ba ta ene mo ta ka wa te ene ka ete so a go no go te tsa kam a go no go te tsa go so to a tiki tsa go se ete to a se se ka sa no tsa tsa tsa no go sa a ka mo go te tsa tsa se ka sa tsa go sa to te te ke ere e ye go te o a ga je te ke khala go ta je ne so kwena ka tlhano mati a korona ta nako ti a shuya bata kwena tiki te kwi te koma ngu kuri na a ishin alo ka te kwi ti tani so ti kwena u kwi o kwela ta un anu kwena tiki kwi sa tia te kami ka tingo la nako a te koma kwena prieka ana ti nga tsa wede nja tsa tkusan so kwena kwa ti u khana kuma ya kwa tiki kano a kuma a mwe kwa ti doka san but ama kuma kunu a ti gana nja ya ti khe ya ko hambe timo gokwe so hallelujah
1: amen
0: so nnga nda ti minu ku iku ya tsam ka timo wa platform tene platform tene timo wa ni priye ke so ku timo wa platform tene so platform tene ki ni ku ya te wa ti te kwe te te shu iku ku nu te kwe te hana e ko ku we wana ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ti wo kwa wana te tsande o di we ti esu ya tsat so tsa ku mo tsa ya ko nu tsa ngi ti am ta kuma kono a ta khumba pala ti tiga o ha ti tsela tsela na en det para ba ok so ti a klogo e khana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go ja ti kwa de tsam ka khona e go ti a kwa go tana ma na go haleluya mara tsa ke ko ma te ke tsa ke khusi e go tsa kwano kwena ti a kwa go ro veta mo kwena se ta ti kunya ta ve tani ka da kwa tani ma ti a kwena ka ka khuma amen kanem ka tsa a corona ko go kanem ti tsa bona kanem a kao ko go kanem a kwena ka kana kwena kao tsa te kwetsa te kwetsa te kwetsa te kwe tio tio to ke go tsumo te kona kuye go ntse to tia ka go lo kwana ta ti ka ga kwana mpa haleluya
1: amen
0: haleluya ya a te ike ke me te ka so re

kame tsaika mo eno se se tsamta ko 42 ga minute enge ya gwa o Northern 7 o 9 XK FM siki program te o ui tsaiki ya kanem date ko o ta din si tswaga le twa ta gratis a ge ri tsam sika si we gere na gwa gwe tsane ke tswe te ko mo go note ko mse no ui ku kara go ntse a Tuo kurino ako na atakikit na rado 107 o wenir kita kuruta kita kate kum ekska FM siki kum tatinji ah.